kaso senge, kaso senge, kaso senge. Kule wege ngao. Inge ni lugoro mkabisa yanga pete nduba ite. Sinam, inam, inam. Aguni biga hapsai ye. Mago nge ngolete ine, eba ngeti ine, lite ito. Inge lite ito is? Lite ito koko itake ye. Notoke negi iliochio, negi lite bange. Inge ni lugoro yanga kulu iti nduba ite. Inge lugoro na megutu bange ito. Ako ngutumi itine. Kina ile kine ngutume bange ene ngutume. Inge le na megutuwa isana sana. Against it is lagini not again nagagelitu nebaishe kila kila apana iko kutu kushika na ujumi misio sista ako kete shiet ko taje fame awe amos amos ko bole ngoli mbaga aptake areas gole gontie no taga newe gole wege nga wewe we ngoro negile brayo ko mito limba kericho areas ko mito ango tipkuru yo ngoro negile chamba o ngoro negile chamba wana na mpaka wapsongo family yo enore tino te kende chonjo sana we dino spares lejo dino spares we acha we ula mito taga ne yue wale ngolo iti ne enduba itwe we kalo kogoro mkasite ale olo we rastaropa gina ile ange umia

Aya kasane ni ngui tukoro le mi tei inguni corona ka ngede ka tei ngui sai sokol kasane ni aso bet ka bega ber tan bae agen le tin inde tutet lakin ma cha bu ma jama mi jena ko ngen sokoni amaun ngamaun ale jini gorom ka sit sokoni status 74 ash number ka bega sane ni kimi te duget number 7 ma mi jena ka ko ngen status 74 ash number 7 ko timi yo agi yere le image 25,000 ni jutunguni status 74 ash number 7. Status 74 ash number number 7. Mami jina ko ingen sai sokol ni bagas kale ka sene niyo ame te genyo rutin dangi atukul agenin ingen to get number ngapi number 7 status 74 ash number 7 agetul ningen inguni ki ko 25,000 ak bonus so long as to minyorugi ago inguni ko nyenoto ge jengin status 74 ash number 7

Aya ki gurna ise kena rapsare me amagun ki taga tukul nemi ko ngoi missing nya ka tukul nemi ko bata nge ta ki namte tu tiate ko malo o tu do sagra pine ko ki myata no ko bata silingel butamana ngwan testa ingen status 74 ash number 5 age tilte ke tisike jangu malo tu to se ko bata te meneng lo ka be meteng no ginda a je bosa ita man bagas ko lenye ko bata tu ye ko bata susana nge te tu tiate no to ka ne ba rumba seregonyo

Kong rabiet. Nyenyoru nguno kidogo ngwa kepikira kong mwalimu ile koto ku mwalimu ago olimba yenafta. So sogoni sikitaune status 74 ash. Mara moja onginam status 74 ash ameje kitaune namba 9 pole mitasi mena 25000 ameja kwachi pigin pick taman agoi. Inye ndatni makini gesi mani kitongo ni nyona aktiketi tagenge age pati limita bona sanyo ndegi goito kubata jep kondo kya kita sun kele jin namde ge no ya tuguli ge ni kobona as kele jin age namde ge ya tuguli ge ni le butuk tumang ngo ne toko se tagi go jino tok status 74 ash number 7 garobi ke bona ra gara ga confirm no maga confirm no ngsi meti ne ole mita pa mo jaga ne o confirm no ngso ko ni gora ame jaga gerbi ge status 74 ash number 7 Status 74 ash number 7. Iro mami jina kago injan. Tomo konfaman ko masa. Tomo nda chitu kultikindo. Iro nda tiko. Nda tiko tiko tita genga kichunga. Yani ana alemi. Nanya tam aginya nila injan ni kichunga soko. Nyako mara otu ya agine li butipte mangmut. Ana notu ya akpo naskapi saja taritin ko tako injan mesa pa. Iro arya gitio siko betun kine iro arya. Ya iro arya ko iro arya jita ake. Yani ibai-bai to ko bai-bai cita ke ko wage tiski nyisi. Tapi nunggu nanggi tapi ko ya ke sering tawaj ko le inda seven. Wara agen dos pi ko le nunggu nama galia galia koi. Ko koi kwan dab lagu nunggu no wal sura itu. Biye tapi agen nge tapi yarin sura itu kapsa naga koi in. Aku kwan agen setan ko langgo tak kya ya ko ma basira agen nyini. Aya status 74 ash number 7 eh. Agar jita ne chep chep kabisa naga ko chep chep yete neki kure nora naga ko ya tu jingyo ka ki ko ji 500 iro orun jita age neki kure in elvas ga ko jor chike 1000 elvas orun jita neki kure in tor ka sa ke ne ayo we ka ke jampi ka nyu status 74 ash number ngapi number 7 ka ko ba biga ki ne pendi pe iro ka ko jampi ka ko ba bai tu bigne tya kago jor bigra bi ne ke ngiwe inye ne to minyongu no ne mangen kasirin dugun chagar ne ning sogoni aya status 74 ash number 7 ingia ninguni ke nyoru tenda kole

kelseram ingine ne kya tere dunungu nginguni mara in ne kya tere tunguna imeje le ile ngo chi chi mite ta cha femrani arab seram ni na gata shila chebet aga me ja ta jana nyoni asga bet kete sai tu ay nge bagen ke ngete nginguni kaga me te ning do get number 1 status 74 ash number 1 agere ta komita paranda na babi gata pi kangwan ni che ping mut che ke tungan che ki gajan 4000 na ketul ame je isiki ye kwage kempi jo tok status 74 ash ame ja ko ni paranda ne ne ke Kutu majunde jitenda mejoka bipicho atoki singago ni tendo ga kebe kitake status 74 ash number 1 sai mejoka jutito ko chutu angotinye nagaga inyoi wege singo mabiti tane mpya jitana to mite sogo nyago inguni ko inye ndano to ni jeng lagin ngo mebitu ki ga jin jitana ga ko nyone status 74 ash number 1 status 74 ash number 1 goro inye Mamiji na aku ingin anggota geng ke, tak ingin ngakir. Kutus kini orang uji cawat gara-gara. Status 74 ash number 1 status 74. Kageweh ke kasar ini ungu cuma lemi. Kageweh ke kasar tak agengku noni. Nama je bingut kicungan ini jaga. Orang naga aku ingin jita geng ke, tu mabi kanguanu. Kau ingin jita geng ke. Status 74 ash tu kutu mabi kanguanu. Status 74 ash number 1 Status 74 ash number 1 niro. Koka ka inyoi wege aragara ga number 1 notono asuko bitke kontra bin ke jama ga mo unat ka inale jini mo sik kontra bin ke jangi. Yes, so status 74 ash number 1. Status 74 ash number 1. Ageni niño. Yes, status 74 ash number 1. Status 74 ash number 1 amwa un status. Status 74 ash number 1 resare ni wageni nageni nageni nageni nageni niño. Ira site somong ne bagemba batre ke sesa somoga yenye ago kita seta gore negara rani ko bate nye de nageni ageni ningyo nyo ye same cha ko nin tie ni kama ama ge mo ge tarat kain ame cha ko nin gitiong kan ko no to no eng de ke sek somoge ko magat ka ju tu status 74 ash ne me ko pe mota ya kutosha nguni ko mati le ga chakte nen ame che nyo nguni ke kon rabeni jo ta ge bati le mi to ko pata bonus ta ti swai gere ma chakte nen kalejin lagi ni sikil ke me ai bol bol isko ke aga mauna le jin ni rabe ne status 74 ash number 1 status 74 ash number 1 chutu number 1 nguni o tu yagel bangwan chuk ago mi tera bene ke jangora jota chiki ko to mi otoki so ame je chutu yegi nyoru tene engno ginda

tena na tena ba ne miyange no kaka sa metupche tinga kule tena na ba ne miyange no sawa sawa kita seta kusere niyo haya status 74 ashingu nikawe kesuka bete namsi moshora age testa ingore negara lakini angira sogo ni status 74 ash number four ita 5000 being mood konyo being mood amgaun rapi e tongilo jep kondet kuchu si metap chitongu no osistosi kono status 74 ash number gapi number 4 gebati shek chepo elebu ngapi elebu 85 85000 irabu wana si mengung sai directi ororo jita nekikure linda kakikoji 1000 bernard kakikoji 500 jita nekikure in mi jita nekikure ngangwe kilbat amipata 85000 Endi amekuwa kwanza soto makipatisha kapi kamwan akonya kwan kilbatine chatai soto kotoma toma gesemyo to kotoma bigamwan pado kasi chutungu ni status 74 ash number 4 ole mikipatisha number 4 kasene nyu 85000 imagine 85000 yes samaje bikye chutungu ni raka raka che chutungu ni kutuya bonus che chutungu ni kutuya ak bonus Chejut orang tenaga kau ingat Ronis 40 shillings. Kira Ronis. Kau ingat orang jogel aja niway ke sogo ni Elisha. Kau ingat orang 500. Iro Elisha. Tanya. Chang bonus aja na. Chang ngamuaun. Memang lagi orang nyuruh jaga ya mana. Maya mesti rapi ni juga. Kiche ingi peta game boy. Ingerin game boy kejeng rapi ni korang. Game ini pet kejeng. Jutung guni sogo ni status 74 ash nama gapi. Kimi terduket number 4 guni. Kimi number 1. Kimi number angwa na mwau number angwa na mwau nga mwau na mega se status 74 ash itale je akili ni ile je tara gani meje kintekia hit kidogo case 1 kidogo kwa ingian sokoni akutuya kya konde tongilo pesa rabi hit status 74 ash kimi the duget number 4 aha kimi duget number 4 nguni Eyo wewe chutu raga status 74 ash harakisha kama kuna mega sarta iwe kama kuna mega sarta sigelianye ma chopoxi ama bit piki gonje kondo kinyu agere tane kigure in chebe takene nyu chebe tyo kongo missing ai gore 1000 chegu chebe kristina kage goje kine 1000 oroni chita age ne gure ngete kago nyorchi age ne 1000 agoro ni jam ngati kora agoro kono ta agi gaje 40 shilling ekiwe jam ngati me kango me mugul ge gas kim ngati je ai le ni nyen jam ngati ro wege ta wege keribun ko mie status 74 ash labat do get number 4 nguni status 74 ash labat do get number 4 sai chitoko mangalal jini jam ngati je nege ango tinye ndet angalalu Star 274 ash namba ngapi kwa standard new labata koi do get namba ngapi iro star 274 ash namba ngapi kwa standard new namba ngapi do get kami aje ngetenda ni wajita negotia na wata ni wajita ndaje chuk tukul ok pati agere ni kabisa kwa Hii kumfupi sana. Yani kaki introduce ni kitiunga. Sawa. Ngote pa jengu na ke atukul sa jeng noto ke. Ngente nwa ke chuko mita jita naka tiyan. Kutiyan kitiyo. Naka ki introduce ni. Ngen ki introduce ni. Hii noto. Aya. Oke. Nge nyoro tiyan da ke. Naka lakwa nge amucham ya tapche iso. Lakini ingu nai number 50 ngapi ni number 51 lakini kutoma hii kutoma kuni ntieni mani chakimua ukweli imi yo akutomi nyuru rapini chui ngosi iso limpanga rapini chui chakua ame jitu kulikilge nguni status 74 ash kasone ni ulapatako idugete namba ngapi number 4 nguni Yes, agere jita naga labat kabisa ngine igure Steven. Ako Steven kanyone nguni. Kaki kwa jiwa ndao sande chik bonus. Oroni lili kwa igon 43 lili kagile jini wege araka kiguni bonus chile kai kai. Oroni jita nigure Simon kwa jiwa 400. Anna kagikuwa ni 350. Mangiri ngincho. Rabi ni chichanga bisamu.
keboishe rapinik kidogo akanyoru chechang. So kito namache keyai kastaninyu. Ameche nyo sokoni. Status 74 ash. Number 4. Chitukul ameche chutu number 4 nguni. Ameche kenyoru tieni. Ya tukul li chutu kitiunga. Number 4. Chitukul. Ibuati leta jenge bigata. Ameche kuitake beberiat kako bit pijoto. Ameche akaheke yoto lakini. Majabu moja kuni. Kito na oksenyu. Kitne aag sengyu kasta indanyu ko kitne machabu amu chitukul ninja ninguni ki gajin bonus status 74 ash number gabi number 4 iro ameje genyo rutieni nebayin tenindet kikure ngo tenindani ame chitukul ikeri ile keingian duket namba ngapi namba 4 kami akere ngu akere chito kakere chito nekechomi ngu nager keite oh chito nekure Stefania nekako nyurchike 85,000 so kakoik pika eng kanoto nekakere kabisa kakere kakinde 85,000 tai akakinde in nered kubar kole kakobara bini choto tayari so nemia yes kakoy nyurchike rabini kuk. So Stefania not Nehemia Stefania kongoi missing Stefania sasa nguri tako mi baraindo ne inege nginya agetul ni to mi jitu status 74 ash labati to kolago duket number ngapi duket number 4 duket number 4 yekinyoro tenda natang ne bayin tenda ne gure Dennis Dennis Dennis bet nagale akwange amucha mietap cheso tenda number akona magenge

te tienda kabisa nyona gale te suacha miete tienda notane ba dipa dipa by GSR Tunes kongo missing enge tienda ngwang na kago jerchi ake tukul na kamita panda radio ok kagewe kagewe soko ninguni status 74 ash kuto magora stawe kikesi moshe king nyom status 74 ash na mbangapi ehe Ame jeta de sok para inda to ma bik tamanu ronju bik tega ko ingkan ame je bik cengkan ingku ni to ma dege sek tamanu ga ingko isait mut ni bagem ba ame je ko isatano awe sogo ni ni nage ko to ma nyawe ge nyako ni bonus sasa ame je ge ko sining nyu ge tong ga ni ko ti ma je bonus ke go ni tabana 14000 i ju tong ku nango to ga i ju tu eng dai ge se joga ko ngeta mai sait mut ame je aga to je kondo ga besa eng doka ni amu ko tawe ke ko ke be betan le tin ko nya gere ki chongon bonus ki dogi dogo ki tu ga tenyo lakini eng ingu ni ko sene no meje bai she borai ni status 74 ash number 5 chutu number 5 ango to ga I nyo I wege oron ni jitana ga ko ye ki kure in Evelyn ka ki ga 1000 ko ngoi missing ro aga to ngo nyor ki Evelyn ka nyo nengu ni direct oron jita ge ne ki kure in Joel ka to ngo nyo ne Joel kago tu ya gele bhut ne ni aya orange ta age na kago injan ki kure ni josea 47 shillings igere josea memo de jo kage ko ni jigi we ko nege we ge ko ni haya orange ta age na ga tom ko injan ni gora ki kure diana diana injan ka gaji 1500 kam ngau mani ta kam ngau na le jin nguni ko kago ka sarta eng de ge se jo ko magat ki ko tara bini jo kwa wingi kabisa asoga beten tap ke bendi soge ni nage ko imi ko mi engyu te ba wege ke tungon yo ke gara tengyu lagi ni status 74 as ka sene nyu number iro number 5 ka sene nyu do get number mwisho ni sinye ame je to kule chap chapeto mati mati ru to mageru status 74 as labata ko do get number ngapi duka number ngapi ka sene nyu number 5 number mut status 74 ash number 5 kanyarongu jita naga ko nyage ne oroni jita ne gure wesile ko 500 kongoi marta naga itunguni kagi ko 1000 angu yo I priche bo anungu ni tetaye ka pesa geri be amuto mager ta ka pesa naga gi ko less than 1000 haya status 74 ash number inga pe ko sene new do get number 5 number mut status 74 ash number 5 status 74 ash number 5 yes kota iko so igeri lege bai sharapini ki jagra pini status 74 ash number 5 oranjo to madege shaksogolo mwaun to madege shaksogolo aya oranjo jita naga ko nyor chike eric kongoi missing eric ta ko nyor chike 14,000 kongoi missing jita nagi kure in fikta 14,000 bigo yeng jo ajita neki kure Joan big somokyo ajita neki kure Betty big angwan jo ajita neki kure ngongyo kawano jita naga mi ko ken Emmanuel yes kago nyo chena 14000 so to ma big mutu chege to ma 5 people ame je picha to mut ko ingen nguni star 274 ash labat agoi do get namba ngapi ame je labata koi duket number 5 number 5 kosani nito madege shekengeringen koi tsait mut status 74 ash labata koi duket number enga yani ame je taigilge

Ayah cendera neba boyo atau naga samong itu limban dalat, ko cendera nasi nih ko senggunim. Asam cendera naga lenda jajuk tu gup tu gol. Aku mami jei sewe ko bocch. So agustanya new start 274. Asal mesa cendera jatian nanti mesa cua suwa sih nye. Mesa jingir anggalali ko mii berani cendera mesa meta jatian nanti. Hame jah cerin nih agitu nih tu mii jo sogo nih alai jinu ye gama ko sirre lipangwanu je mii tayu. Kod kod tu mii ro mii jita naga ko ingkian nih. Kita negure Naomi, surely Naomi, kaki esen agi lega inyorogi. Mi Naomi marambili. Naomi ne pas moleta suwe u mekatalu atulipata kaki itu. Tena kaki inda ne red danger agi leja inyorogi ko mami agi ne inyoru. So nguna mengerti naga inyorogi. Kuto kaki inyorogi iri reji tena tom gonyor. Status 74 ash number one. Status 74 ash number one. Kasane ni ugaso amini ngwitu kolo leimi chutu number 1 nguni star 274 ash number 1 kikirati tetutiet mameje gerchin sang inya ke tokol negose tenyo rabini ke haya ameja ko ni baranda nei nege ichutu ibati le kijenge bigi ko jele bangwan yes ango it kitongan ko ga ko ni bijoto ngin ligi barwa nguna igere tatesta amwai to mogani tateswa igere talenta ichutu Ngot konyi koyo ajago no kitake nekigere sogoni tomo ko itlet lakini agamwa ale ndabi tu bijotok foti kitongon kegere lakini amutom ko bete ko magoi keger agoi ko tegi bar wangu kele choga ko beta ga giokto amuja lejin pas ngebe kitake status 74 ash ko seninu labata ko duket number ameje ginyoru tieni ko seninu ye ginyoru tieni engno ginda kitcho ameje imeken shua ile Yani geri lega ingen status 74 asha gila ba duget number ngapi number 1 chitul we number 1 sai

ayaka serini uto ma tege sheklau gitchongani agame ja cherina le jin gut kuto minyoro gi gere le gejo tunguni sogoni status 74 ashe duget number engapi duget number duget number 4 asgabit nyora bini jo tagi kuto mai baranda sgabit kesa gi tu tu tete ame jo gora sgabit sauni age tugul engu tugul leimi esa angi bagenge So, ame jayin igeri leke ingian sogo ni status 74 ash ako ame jitukul ingian duga etinatuna kuto ma asaya ame jay ingian yasinata kawatu ingian yoduka amumi terapini kya ame jay kiti akta ako ijiji aketukul neto mga nyorki ako inguni asuka bete kibendi kenge tini petu tage ingian lingwete sasi tangu noga agait petu tage natuna pa jumatatu kongi nge tini jumatatu itinda irapini kya misi mengu status 74 ash Labat kita direct aku itu kena bangun minggu ni. Koga inyoi wek aku lah. So bet kita sun cep kondo jauh. Tapi mami cungit cep kondo jauh cang na. Status 74 ash. Duget number. Kasi ni duget number gapi. Duget number four. Kau timi agi kasi tetap inyo rapi niki keri lagi jauh tu. Status 74 ash. Duget number. Number anguan guna tu nak usah ni Status 74 ash to get number anguan. Laba teragara ga citugul. Makan show ilek ingkian duga nata na citugul. Status 74 ash duga number ini. Duga number ini. Nai taju waktu karibu tano tu kita orang ingkian ni. Kiko aji rabi ni kiri lagai kai. Mite 1000 ni juga macam kiko itu. Agam macam kau itu ni jenat usah ni Bonus. Nataka ikufikia wewe special kwa sababu umekaa na mimi kwa ngeteke walaga inako inguni. Status 74 ash labati ito kulako i duget number 4 nguni. Duget number 4 kako ni mbaroendo kutukuta ikoso agimite akuto itindega mketiweke sogoni. Igeri leke na msime mwagijili status 74 ash agibagitio directi ako i duget number 1. Number 1 kasto ninyo. Status 74 ash labatago i duget number 1 Status 74 ash labatago i duget number 1 asuka bitinyor chigera bini jotoge engi nyumnyumindo ago ageto lengani koto to sagra bini jotoge engore tne gararan kasere new status 74 ash ingena go i duget number 1 Daga sa kongwan jaga ngiti ko malo tuto si ko bata susana engyo tak pasu di ngiti tuto na sa panganga ko iti toy sa itlo na ba Game Boy Queen o tuto si ko bata ni na sa kabit tuto sa akin na tago sa isa kap karoni ame si sa kabit kesa ko nyo sa kabitin tagi na me sa it ako kara ng kora kito ito tuto tak sa it ako sa me kesa ang kami ni tap kay la historia at ni sabi ko ay gin tagi bata ing kami ni tap kay Kiwe kun kongko ya mu kendo wech kong ete kong ke tau te tutia ni ako inguni. Ko kongko ya mu keri ebe ke ngalal wech aga i chere ko rako mutin wagi choka ke nyorum betu tabrani. Ragasa la itorian den nyo abaga ki kosta in den nyo tai munga suka biti beru ragi aji kita ke tukul ne miye. Mami kina temine jehova iki kuri ne kasar ta ke tukul ne kaswe sau tik choka. Ije ke bune wino e kap sabe jehova iru ta ji ije ke. Tai aji inguni kasar ta ne kato ako buat sigi kule. Penditano lagu suku suka bitia toret oleh memite oret. Mami kini temenin lah cori anda nyoka gigurin. Asuka biti testai na menek aku guna bata agin doi bec. Kasa joho bana nyoin kembau ni. Ya wendi kora mandai ko kasam kora asaji susana ya ina mi agin nem. Suka biti doji. Aku tebi ko bata kostai agin kore negararan. Ara joho bana nyoa mami kini temenin kasa jatuh ngeringin kaya nena baca iso. Kristo neti nenyo. Amen. Kasane nyu amagun kita ke tukul nemie ago ngoi ginya ke tukul nemie ko bato nge tege sai tege nge ne ba Game Boy ago inguni to ma dege shaga yeng ko it sai tlo ne ba Game Boy queen amagun kita ke tukul nemie ko malo tu to se ko bato susana eng te tu tietna to ne ba panganga eng yu tok pa studio sere konyo